0: ká san gbogbo en ti en gbo alori to ni ojo iteni ni ojo ini ti nso joru ojumo keje ninu osu kewa odun ta mo si osu owara odun egba o le meni din ni ogbon mu kin pe ku dede wo yin e wa ku gege bi ojo sinri agbo meta ti kun iseju medogun ni oju le sewa omo yin ti en gbo lokan oun ni aburo yin ti a mo si Michel Dosumu arakori wa ti a mo si Christian Avosetien awon ni won be ni ori ero fun wa awon ilana awon iroyin ti mo lanfani lati fi to ani eti ni asan tojo eteni ni awon wonyi je ibi kan ti osu won nu lede ibine arabiri kan ti obi mo marun ni ojo ana ni ilukutonu ase alaye die ni pare awon ijo christiani abi awon maselasi abi ibi ti a ngbe awon ile awon abo nsa won be si fese gule nu lede ibine lapapo je won gbodo tele awon ilana ijoba ta fi to wa ni eti ajo afeni fere ta mo si pojokozo je o tun tesaju lori awon ore ofe to se lodede awon ti won se awon ogbe ye awon fi to wa ni eti ni ojo na orufunfun lo je fun gugu awon molebi ni lapapo ni pataki ni ojule se wa ni fetente ni bi bolu afese gba ti o pa ilebi ni po pelu Argentina je awon salaye die ni pare won yi ni awon ilana ta fe lo ni pare e ba wa lo o ti ya o mo ki lekan si pe ku gege bi ojo sinri esi kabo si bi akansi awon iroyin ti asan ojo ini je orire fun awon idile kan to je pe won je omo le Niger arabirin kan ti obi mo marun je ile isele ni ojo ana ti nse ojo isegun ni ilu kutonu ni ojulewo san adani kan ibi ti awon omo marun na to je omo mo ti won bi marun yi to je awon obinrin nikan je okan lari awon oniwosan ti o se itoju iya yi pelu awon omo o se alaye nipa re Pascaline Kapo Chichi pe leyin gba ti o ti loyun na ti o lo bi osu meje abi osu meje ni won ti sabewo oyun yi awon na won ti ri pe omo bi marun nbe ninu sugbon o wa ninu ara loka won won wa se itoju re ni won osu mejo ni iya yi to je omo ile Niger o wa bi mo marun ti won awon marun na awon obinrin ni omo marun ni obi ni ojo ana gege bi ohun ti arabirin wa to je okan lani awon ni wosan yi tin se itoju awon omo pelu iya yi arabirin wa Pascaline Kapo Chichi fi to ani eti pe awon omo na won jade ni won iseju merin pere ni ko si idamo kan fun awon omo yi ko si para kan fa pa kan fun awon omo yi iya na won gba ni re sugbon ni asiko ti jade ko ni ibi ti won gbe si ti o ti wa ni alafia ko si soro kan fun iya na lo je ohun ti alati fi to wa ni eti ninu itesiwaju wa awon ijo christiani pelu awon masalasi awon ipo awon aborisha lolokan ojo kan won be si po lapoju ti won fese gule ni ulede bine nje yi to je ohun kan to je pe won gbodun tele awon ilana ijoba ti won la sile ki o le lo bo se to ati bi o se ye e to fa to je pe a fi ri arabirin wa ti a mo si Natasha Topanu to je ogagba ti nse oludari eto abele nipa awon esin abi eto oselu ni gbegbele ipinle Borugu Alibori to fi to ani eti ni asiko yi pe awon ti wa pe won se awon ijo kristani ni abi awon masalasi abi awon ipo ti won n bodisha ti a ti n lu agolo abi ti won pariwo je ki enu kokan gbedon fi joko won gbedon gba ase ijoba ki o to fi di ijo re gunle o je pataki eyi to je pataki ni pe ni ibi ti o le fi gun ijo na gunle o ni pe o gbedon je ibi kan ti o ni ayi to dara ti o ni aye to si ni idabobo pelu imototo gbedon wa nibe gbogbo awon ilana ni a ma n tele je o gbedon tele awon ilana ti ijoba lasile awon ofin ti o lasile nipa ohun yi ki o ma ba lodi si ofin gege bi ohun ti arabirin wa fi to wa ni eti ninu awon eto na o si n se lalaye fun wa ni asiko yi pe ibi ti won gbe wa o gbedon je ipo kan ti o ni idabobo to je ohun rere alaafia gbedon wa nibe bo se to ati bi o se ye to awon kan si wa to je pe won ma n pariwo ibale je orin ni abi ki won ma lu awon ohun lolokan ojo kan won ni awon ilana ti won lati wi fun awon irufe awon ijoba ohun ni pe ni won ago meje filo ni ago kan osan gege ogbono koja adorin ila thank you for this nje ni filo ni ago meta filo ni ago mewa oru nje na ni adorin na ni ogbono ma lo ni iwon ago kan filo ni ago meta ago kan osan filo ni ago meta nje ogbono lo itin si adota ila ni ogbono lo nigba won adota na lo lo lati ago mewa oru filo ni ago meje oro ojo keji lo je awon ilana ti ijoba la sile fun gugu awon to je pe won je isin ti won pariwo je ki won enu kanukun ogbono tele awon ilana yi tori eyi e bi e ba n pariwo ju en to nbe ni eba yin ko ni gbadun o je ki leyin ba ti e ti gbadun lowo lowo eni ta eni na to nbe to je ela keji to nbe ni eba yin ohun na gbadun ni gbadun tori eni e gbadun tele awon ilana ti won la sile bo se to ati bi o se ye tari gbo latenu arabirin wa ti a mo si Natasha ma to panu ti won fi to wa ni 80 ninu itesiwaju wa je ni orire fun awon ogbe ti won gbin soja bi bebe lo ni gbegbele nlu ndale ni wenu pelu musunkure ibi ti won gbe ajo afenifeni ti a mo si kozo won ta won ni ore awon motini ti a fi nlo soja abi ti a fi gbin ti a fi roko won fun won ni awon ero yi bo se to ati bi o se ye oje inu didun fun awon ara runa ninu alaye ti eniwa won gilo ti a mo si orugani fugi to je oniroyin ti o tele won lo ni bi yen ti ojule royin ta mo si sutiara je fm onu vitra ni eti pe awon inu awon ara iludun gidigidi fun ohun ti won ti ri yi o je idunu fun won tori pe won ti rete lati igba pipe ti ajo afenifere ta mo si kozo si wa ta won ni ore awon elo yi lati ma fi lo soja lati ma fi gbin soja lati ma fi se awon oko je ninu re agberi arabiri ta mo si masurat saka to won si wa salayi lori awon ti won fun won gege bi awon ebu yi lati lo bo se to ati bi o se ye je o se o ka won lokan ojo kan ki won le ma lo anyone won gilo ti a mo si bare sabi okan lari awon aroko ni won je ogbe je o ni awon inu awon dun gidigidi si igbese ti kozo gbo si awon pe nigba kan ri soja yen owo ni won fi ngu ki won to se koda o ma nlagbara won le se pupo o nje inira fun awon sugbon le nigba ti awon gba oro yi koda won ma se bo se to ati bi o se ye to je pe awon ti won be ni agbegbe na won le ma lo awon soja awon pelu owo ki won le ma ri owo die lati ma fi si apoti egbe won o je idunu fun won iru nkan na ni eni won mo ti a mo si Udo Jacques Philippe Uwi oni awon dupe lowo ajo afenifere ti a mo si kozo yi pe bo se se fun awon bakan na ni ko se fun awon to je pe won sa laini ki awon na ki won le ni fun lo saju ki lo awon lowo o se to ati bi o se ye inu itesiwaju ile Benin pelu ile Argentina ni ojo ana ni won gba bolu ire kan ni ile Argentina lohun ye ile Benin won lo ba won oloyinbo ti won ba won gba bolu ni ojule se fratente fm ni oru ana ni oganjo ni won ago mejila ni won bere awon eto yi a o sun ni ojule se yi tori pe awon to je pe won se awon oniroyin eto bolu afesegba ti gbegbele wa won gbara won jo lati je ki won foju won ri bi o se nlo gba je ninu alaye arakunrin wa ti a mo si Rene Sogo je oni awon ki kaka ki awon lo sun ninu ile won pe ra won jo abi ke enikanu ko lo wo ninu ile re won ni ki won gbajo nipo kan soso na ki won wo bolu yi won si ri pe awon mo le Benin ta mo si gepa yi won se se gidigide fun apa akoko koda won le won je won ni apa akoko apa keji ni won wa je won ti won fun won ni meta si ofo je awon to je pe won wo bolu won ni inu awon dun okan lari won ta mo si Christian won gbe pelu Adam Alagbe ti won je afun fi pelu awon ti won ko ni bolu afesegba won ni koda ba pe gege mo si se gba ni apa akoko yen bi o si se be ni apa keji daju won ni je ki won le je won abi awon na won je awon oloyinbo ti a mo si Argentina yi sugbon sibe won sise gidigidi yen fi kha pe awon mo lebi ni won tin tesiwaju nipa bolu afesegba o je ohun ti arigbo latenu awon won yin ti alati fito aneti ibi ni awon mu awon royin tojo teni ta fi gun re gunle mu kin pe ku asiko wa je mo si alaye lori ibi kan to suwon ni ulodo ibene o arabirin kan tin so mo le nije o bi omo meni ni ojo ana ni ojulewo san adani kan ni lukutonu awon mo na won be ninu ayo ati alafia pelu iya afito anieti ye awon ijo lo ijo kristiani pelu awon masarasi awon egbe awon asa ibile ti won fese gunle ni ulede wa won gbono tele awon ilana to ye afito anieti baka na ni proje eti se afeni feri kozo ota awon ogbe ni ore ni gbegbele ndale lohun afito anieti baka yi eto akeyin awon iroyin ti asan ojo ni lo je eti se bolu afesegba ti o ko ile bene pelu ile argentine papo ti won fi je ile bene si meta si ofo sugbon won se se bo se to ati bi o se ye ibi ni awon mu awon iroyin tojo ti ni gunle mo ki pe eku asiko wa bi e ba ngbo mi lokan omo ya bo iroyin ta mo si michel de sumu ni oruko mi arakori wa ti amo si christian avancetier awon mo be ni ori ero fun wa ipade na ninu ayo ati dunu won dagbere fun wa pe o di gbadie
1: sur une seule radio.

0: mwa yarara de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesarara ko non sine ay ka wurama ye we ne su so awe mena su de sanu non sine ya mwa besem baso paso mina kanane ya mwa besem baso
1: daka ikpindu ta sawa kumaru daka ikpindu ta wa ba wurin koko sunje antonu gorukusiya aka wise na ya sawa gbere ya ko deri ipe sine na
0: basi na senru ta mwa yara ra de ko ganka gam sa non sine basa ku non sine mesara ra ko non sine ay ka wurama ye we ne su so awe mena su de sanu sanu non sina ya mwa besem baso paso mina kanane ya mwa besem baso
2: kose kozo giba bane sube gari inosia beba non kenwa sa bank mondial giandi

Rukuna numara buru nyanzi dindi chine makwe uza hapa TNTFM gano nuhangaru mitu weta chini kudedinye teke guri bonza nune radio baki nendo hukwisa unu na larubana sara judu kuhinka na waranka chini i du amene handu wente mwene jibiri i ente nuhigunu ina huyu na hanukuru nuluka desinti imwene labari unu chinghangaru iga labari uka iba kwe na nyanzu yose hon larubahini unye akwe chui foka hon chere na kogu hetu mete asinye di adirana kuton kame alabari go nedoka iba kwe nanyanzu ese labari nye dibana nobe sukuru sinti mansa akwe handufa nato mene hahawe sinti umete asi adira na alabari go nedoka iba kwe nanyanzu ese labari yoka iba yeka kwe nanyanzu ese nye akwe chi imene kamegbe yu kamegbe bana nobe hon mansa imene inji yu bon he kuri agunu nyano bofo chereka anakamidando inji yu ga acho u ihansinu mani nara labari yonaka hon uchiro raisa wa manna krisi amwene kamidanyo kamedando yu mwene inji yu bon iba marugu ka nono mwene firiji yu chefa kwenye ifo wima heno antonoga krisi enyako kuka medanda imene inji yumbo nyenu bama na raisa wama wene mechini dia ifo yu heno antonoga labari sinteka iba kwe nanyanzwe se labari nyadi akwe bara ikanono de iba guna nyanzwe se eka kwechi bi talata hene batru honduo kakune igunu mune jibiri idunte nyano kutonu kuna wifo anduka kweko bara lukuturu foka na kwechi guminanti mwene anduka kweko bara kuton mwene zimini gunte kuna na nyafo chere anduka kweko baro nije gandan zenu ahe anduka kweko bara ko windi ya guna ahe nindi do dea nyaka bara lukuturu kana ahe ya ni nyano nyawoka nche Dr. Pascaline kakpo chishi nyano ihansinwe kankweko gunu bipa radio na nyadi mechineta nyadi chibweka a koyudi mkuru paila ya kweko guna bani kananka ba fwana baraka mba disi koyu lukuturu nguna bani nye nyadi bongo atunukite eko nyadi ka ina ihansini weka ngunu bipu radio na hansini lukuturo dina nya achibweka a wifono ka age koko chiji dea ka ako chiji heka mansa lukuturo tere mwene moji ni peyo ga nchi nhini ka harboro mwene hinzio damboro sedi nyano nta se nya kweko boro weka ko gu ya kwe hunu achiza akunu disinteo chifo mbeka ko gu na abahe achidea saka to handu iye ko teke chene nya gundi di peko ga bitani de ya na kotolo kotoro hele akweto handu iya ko nya ko di mpeto heyo nya bara hefoka na ka achibe ka ko di na nya kurpa ilai bara hefoka nkurpa igo na bani labari nyadi bana labari ka iba kwe na nyanzu se labari ka iba kwe na nyanzu se iba to sukuru hindo ka meno de to sukuru hindo ka meri nchino se nube ka za batru handu igante mene jibri wechi ntachi ka pechi mene sukuru nze yukuru pai benenga na gutatachi yukuru pai kuna nsinti sukuru to sukuru dika nsinti mete asi ngbe yogonu kudira na nyono iha nsinu mani na titiru mene sukuru birikari iche sojo titiru na kama na bao ka iche zavie chideku ya vie chide kuka akweko baraka nye akweko dondong mene senyo naruka imene ganda zemnyo kanche iswa geografi acho ya ni nindido ka ina ha nye achichimi ka nye sintiko kachiko yose matilaka ka hantung heka nye don beyo ka nye don tete heka nche na fransi chine interrogasyon ka nye sintika te nye sintika te nye ma mbeyo guna namete ya si beyo ka nye ote nala nga gana badika iche chibakwe dika iche zavye chideku kana mechi neza nyachi chimika homansa ahimako nyako baba yubongo mabara hefoka unkoyo digana fu ngungana fu zangamete zangangu mwenekbe iguna a kankpe hon ifonte natilaza macho achinyadi banna mwene mansa choyo diga heka kwechi ngunna tile wika nching heka nche fotokopite de ya konya ko babe machinko nyadi mwene noru anonse sadini denyo yotete ya kahedika nche interrogasyon yotete
nga nyue dia nungwe ka ko di na pe fa ima nyue ba hinsan se nungwe ka bine hima hinsa yoni nyue ba hinsan se hele wakati maluko pe mojine de azavye chide ku amene me chine yoku na ale chibu yoka ko nyanko babe bon himano mdemo ko di gana mo nga yono ifo nyano mogu mbanda gana ko chinse a mapeka ntilaza na tilaza ifo nte ifo ncho nyadibana masinka diri nga chenji chene yoka abaraka mbachinko tila mbachinko tile yoka abaraguna kate woka nchindu mukalati nyadi okuru moga tena sadi hele subasi mansa makachi mpei beni mhandu hinza sinte ndiano ka koyodi mbo gono yo hini dede bongo choyo dido kame kari choyo senite ibe eka kame gbete domi hon mansa nobe imene denega na gominanti na kamegbeza na kamegbebo ono jirimaka ahima domi ho imene kamegbeterio nga mwene e ngun mwene gbete no za wo yuka mpe imene gara seyodi kanche bepese sepe kakwe bakaloria dea de borona kamegbede ndini kabeni abaraka abakwe amwene gasa no marukachi adugasa anduka bara hefoka gominanti ana tilana se to nyedi sega nano ni ihansinu manina kamegbeterio mwene ibera harukusu kamegbeterio mwene ibera harukusu nyaka nche julu wakude nyanduka ahanto nya mnyanduka ahan mete asi mwene harakayo a dirana dea iba chino seka julu wakude nunka akweko gunu mpweko latiyo na ibera oka nche CNAP CNAP di anduka kweko bara ibera na ka akula yu na kamegbeterio imwene benega na kuna nobe woyu kamansa nagbede ndeni mwene gasa kanchinte nyanu nchinche CQM gasa di kanchinte nyanu nche CQM ka jilu akude anameche neza nyachi chimi hon mansa CQM di ka baraka gominanti bombo ya anaka meda kuna aburi achi hon asina boro machi abara lele mali peno kana mwani lele mali au denchi mbara lele mali peno nyen lele mali hanika woyu ka churu nchimfati kaguna nchimweri weri hanika mbasi ntingbeide na nke yani ahimano mmantila chiba ka chibweka a chimi nkeko baro yo lele mali peno asina machika ngoroko lele mali asina machi ngoroko lele mali nyana kweko baro hefoka asina machi nlele mali nyana kweko baro nkeko baro bofoka asina amene tila menelele mario ababara hefoka nga tila kotino dia nindido julu akude achiveka a homansa nyewene egbe nyewene we garasa dika nche CQM abine kweko baro no hechirichi nyagomina ntimene kameda yubo akweko bara hefoka ana kamegbe yono gabi katonton kani kurupa ilai ka nde baraka na gbede ndeni ni kurupa ilai ka mbaraka na gbede ndeni abaraka ngu mwene tila akotoyo la barika iba kwe na nyanzo se ima ihansino yo no be mansa he ka kwe chi mwene kankara ufi o ka iri ikoto akuna no he kurupa ikogo no he ka boromba hami o kurupa i akweko baraka mbahini ka ha kankara ufi okuna he yo gono gono za waka nche sharp GPT demine Claude go nindi jemini gono nindi demine ko pilot he yo okurupa i mayo okurupa i ka iri cheno se akweko gono na imene kankara ufi okuna ao dengoro nya mari fono mbata ni nya na mani den kari aga agunchi ba mari ditani o awo lokotoro no mba pe yo nya nguru kwara ku wangara kuna nya mba maha a lokotoro fo ngini ka pe izanga izang wo wo babu yo lokotoro ka bara gomina ntimene lokotoro ka na bara gomina ntimene akuru pa ilai he di babaraka aba a mwene feri yo no se to nya di gano i hansine ni mani na mani na ba foka chere akweko boro yuka ana imene kamedendo inji yoga kari che informatik nyana chuba adino nche bio mikaila
toko wuru ka ihansinwe na ha ah to mansa hedi ka mansa boro ba maningonu he kamba ha yukuru agunu inji yoga anabara ka mansa inji yodi ka boro baru nya badi ka chere ana in kamidando inji yoga cho biyo mikaila toko wuru ni ka na mechi ne zanyache awa dikpe ko boro emoji ni kpeyo no andunia go tatachi kurupa ikuna domiho mansa boro hini ka goro mbugu he kamba seni kuruka ba mahe yodi ha maha ha mene inji yobo akurupa imene firiji abinewa kanse aduko chubeka kwene inji yoga wene hawedi abisa boro hawedomi inji ndi nga ha he zonfo che foronku ama akurupa ila itutu nse mani mani anatiza boro kade na ha seni abala sabuno jina to nindi do iha sinwe yeka badi aha to ana aduka kweko baro enye humansa boro ngini kagoro inji manno feri jukurupa ila ikamba asuka ate suba machi inji yodi baboro baru haraka yukurupa ikuna ya badi achibe ka awo anapechi ya ba chene chene abine su hini kachi ya domi achi hon borongo na beika ate ama woyo ka chorong nsuba ka aba ma inji yodi lo chorong ya abo gono banna chorong ya asuba du moji ni peyo da anachi ya inji yodi mene gono akweko barano hefoka akana moferio na abara moferio na moji ni peyo na abara woyo ka chorong nsuba ba woyoka churum nsuba ba inji yodi mene loyo debine mbadiaka awo abaraka ananchichi mi debine mbadiaka awo asubatea nye ya deba suba bara woyoka churum mba mwafiri ama woyoka churum mbadiaka a homansa inji yodi mene haraka abori akwe agona moji nekwe yo churum mbo mwafiri no kokwe ama asute inji yodi makaboro baru awene haraka yukuna deiba guna abadi kanche Dr. Bio Mikaila toko uru mechinweka azana hon imene fratente FM ganedo anduka kwe kuburu yuka ihansinweka iliche Jacques Debe nyana ayotere ta La barika iba kwena no semansa iba to gbedika nche proje kozodo no kachino seka mpe iwenu kame wenu kame ka mbine kpe igbejinu no mpe na i hansine oka chere akwe kogono imene radio kanche suti sik Sua FM nye ana la baridi anokite ba borodi nye nche urugani fogi kana mechi neza nye aluko chubeka proje kozo mpeno wenu nuka nuka kwe wenu kuna nuka kwe kobara wenu pul nanuka musukure nye di okurupa idari mene kominu kuna na nindi doni heka kwechi mene inji yoka soja kari na nye mene inji yoka dekpe kobaro soja mene haraka yonye mpe na paradi mene ibera sojate kwe mene ibera se nindi do achiweka woyuka choru mpe kovoroyuka na bejinyo edita achipechi nse bine yoyo no bine yoyo beri kasi manaka dondo mangmene sojawe di ikari nakame achimpe kovoroyu nse na wia nya achimbara betu tuma deya hon inji yodi mene kaweni nya akana nse bine yoka ye kabara hefoka ana bezobu nse La barika iba bon wi na nyanze se mansa imene wakati na bate ama iba chino seka ajati na benebi na bolu zinya na benewa bongo hinza na konu imene wakati ya na bate raisa wa mana Christian iba chino se isabu.

0: ki won ki won ka bo lori eto eko pataki fun awon mo wa bawo ni won lati be igbese fun ojo la na ku le dara fun won ngba ti a bere to ye pe won ti bere won ti o se pataki osu kan la lo yi kini o ti awon mo yi won lati se fun won ti o je igbega awon obi oju se awon obi papa boya awon oluko ni pelu awon oludari le ilewe papa kinu ti won lo se on ka ti a fe men ba dojo tun ni akin jejera n te ba n soro hadu pe bun se bo je ninu ayo la o ma fi gbara ni ajo tun ni o ni mo ra pe tun pe ago mi mejo ti ko se ju mefa gebi aso nigbati a ba lo bi seju ogbon a wa si ero sile fun ti e ba fe lati da seto wa ti un ti eni gebi ibere a le fun ni rofe lati soro ti e ba fe fun eni ti a gba lori ate akin lekan si oda baba e kale o e kale
1: e ko ojo ni o
0: e ku asiko wa o
1: ko eto
0: e ku ole
1: o ko le
0: o je pe ati igbo yin dada mo bo o je pe ka wo eni ti ma tun

0: adupe e kale wo
1: e ku ole
0: adupe akinye ku asiko wa
1: oh.
0: Adupe mu etegbo ya je osun fun ani uruko ki a ti bere to wa ni ojo ti oni
1: e se mo le to eto nja fa kuko ki gbogbo awon olugbo wa leyin pe adupe lodo oba eledua nje emi te ngbo mi lale emi ni a pe ni age ashil mo je oruko ni ile we eko giga ti ilu ikomigia mo ko awon mo ni eto acha ari a pe ni histoire ati eto I amiledo yan pe ni geography
0: adupe akiye ti wale me ki se ni ojo tun be ni ti je o kan ran ti won dare ilu parku ni gbakan
1: ti
0: a fi se ni aipe o da kin baba ni pa ti eto awobere bawo ni e se bere eko ni odun tori pe ati nlo bi osu kan bawo ni eko se bere ni odo yin lo
1: e se o baba wa nje like se aki gbogbo olugbo wa patapata nle loko lodo ni bi kibi ti olukuluku wa to fi nbo alena nje olorun oba aye awon to wa nile ile oni wo lohun oruko olorun oba awon to wa lona nje ona ni na won odo ni ni omo awon to wa ni oko ni le oruko oba eledua oko yen koni ko ire won sonu nje gbogbo awon to n gbo awon ma gbo alayo mo gbo wa ni ire awata si so ni papa olorun ni je ki a si so yo ta yo ye ka so ba nko je iyen kon da anfani fa ka wa ba nko si ni anfani fi oni on gbon nje won no nko fi lanu wa ba an kan so ne adupe lowo I radio fraternity kai iyen fun ani oro ofe lati so ede wa jade ede karo ejire nje gbogbo mo karo ejire mi ki ya wa patawata ya ka ta wa adua ka gbadua fun ori to radio ni ba ko le tesi waju ka le fi ni eto elu ewu eleyi iyo to doju be lo ka le amin te si waju to ba nja pada lipa ibe yin eni be si abe yi ilewe odun ni gba nje an ka dupe lo olohun pe abe ile oni layo pelu I alafia o fi di akoko ya wa nso yi ko si nkan abu keye o tele nje adupe lo olohun igbagbo wa si ni pe titi ka fi pa ilewe ni nke abu ke ko mo tele si a ge ba be pelu ayo odun ko fun wa ni ore ofe ka le pa pelu pelu ayo si ato be pelu alafia pa ko la mo so ni alafia lo che koko nu gbo nke abe pelu alafia ni alafia na olohun ko ye ko ko te si waju alafia ko mo de ko mo de fia fia eni ni ilewe ni abe dada ajo lukon omo ni we ka won on ti je pe ape akoko ya che ni pe nge so ni gbogbo le won lodun ni ilewe ti ojo je ilewe atowo da ti ijoba nge so lodun ni omo po haun lewe lodun ni odun ni omo po kon gan ni toto un adu aye anche ni lo ni pe omo kini omo ko po kun wa tugbon won je nkin ni adie ni pe omo po kun tugbon ile
0: yara
1: ko to ko po to omo we na nke un mi do ko ka yan mi do ko ko po to be nje an ka fi akoko an ka fi to e lanu orodale ile de won an ko da kun ko to fa ti anu na ko gbo bo ko le che yin lo yo to ati ye o ye fun aba tala oko ni won ni bo nke yi nbi o je pataki we ka dawo le ka won ne bo mo po ni lewe o yo lu ko ko po o lu ko si po tin aye yan ka po won ro ko aye ni ko wa ati un yan ka lo omo ka ge yan ko le ko ye ko jo ko dada ko ni aye ko wo o dada ni ko ni afi ngbo un en so lo ni baba won mo ni mo no po won ni bi ko eye ko le o ku ya afi afi diu don mo ka ni nke be won ni o je to yan ka mo n bala koko nta yo je won ndun fa na mi lo je la mi so nje gbogbo ni on le ko panu keke be won ba ko le fi loju lale mo n gbo an ko dakun an ko mo fi jafa onun ko si che iyan lo ko yo to ati yo ye fun
0: ami ami e adupe ba hada ati sara ye gebi iwale ti ti bere ni akoko yo da ni ojo ti nu ti a fe so lori awon mo wa omo ile eko won yi nitori pe opo lari won ti won ba bere mo se o se ka o se meji won ro pe boya ise o ti be ti won bere si ni sere abi won ni bojuto ni akoko yi omo nitori pe won so pe omo ti o fe je asamu lati kini ati mo nipa
1: jamu jamu be ni
0: o da ni ojo ti ni kini o ti omo ile eko ogbodo se bawo ni ogbodo gbe igbese re to je pe ni ipari oduna inu awo bi ko le du
1: e cheun baba wa mo ka ni gbogbo apo la mo so ni omo won o yan ran lewe won lewe odo la won la yan ran lewe gbogbo ye ogbe yo lo loko bo oko bo gbika lewo bo mo so ni bo ti wa ya nko wa nko aka nko aka be ni de lan furugbin ehun ni pe gbogbo mo yan lewe won abi ojo la won ko da ni ojo la tun ka won di da won ni ko si fu aka wa obi oni ni isimi unlo ami so ko ni to bi o ko fo mo ran oyan mo ran lewe a ki teoli te ajunko onko ni ba so kata lo la ki te bi so ni bi oro ja be so tere wa a ke ja kokon ni un lo je o te obi on la kokon bi o be mo ran lewe ni o je mo yo afi lewe o lewe be a kokon ni ka pelu lewe fo mo ni ko pe nta bi elo ko pe en ka bo mo ni de lewe ba e ko nko we ko so ni ke yo ni ya min biki abi ya min no yi regie la bi ya min no ye nbi o mo wa nbe ye ni wa nbe lo te wa ni ko ni gbo ye oluko wa nso fun ba ko fokin ba re ko fin gbo yo ye ekeji ye yen je wahala fi omo won oni pe bi omo lo lewe ni a ko yin ke ka fi tin lowo fun nge gege ba pe omo ji la on si o wo tin o ta mo atin omo ni lewe to obi ko ipun me abi pon iko bo lowo ni gba ile fi jeun gba ko ya mo so ni ebi yin inu ye bi npa o to ti ne ko fi gbo gbogbo na ngbon ko mo ti agbo to to akara mo so ni ko ohun ṣugbọn angala nka fi nbọ ka ni bi obi so na omo ko lo nlewe ni ko kọwe ko ni ko mu abu esi e fi ani o ye ka muju to inu omo ni kai li yin be ngba yi ni an ka muju to alaafia omo won la ko ko ilewe ye ka mu yonda mo nu si fa won o jo mi ja mo ka mi ge mo salot la ta o titi mo da la lo e mi ko da mu ga mo tu ka le mi mo fa nu ko ka le ni ko te won be so mu che gba ko be so mu sun gba o e ka muju to check am san asiko jola wa be nsin ija ko po han o ye ka mo mo run bo sun nje mo no ti ko raba mu do o nje mo no wa nli ayi dada mu sun nje mo mi ti wole o ti sun bo no ko ye ka ka finu eto omo lewe lasiko ye ko sun o ye ka obi ko mu ba won ko le yan ton bi ko mo ka ke gba ge ba mo fa won ko so la boya be o lo like lon lewe lo lo sun n ta lo like lon lewe ye ni o ka won je eto yo ye obi won ko yan muche to ka bi kai kai ko le obi won yo to je eto to keun si won ni pe bi omo lo lewe wo obi o ye ko de lo so ni omo lo lewe to to ogomo la yan lewe yon ki lon lewe ma ba kura ogomo iyen ko we ngo tamu ngo ko lo obi ngo gbo fun si to bo bo fi jade ko ron le ngo ko di mbo kule ka ki e din kemi ni o gbe ka ngo bo ka ki ngo yin para o yi lo gbe le ai ti cheun won ko nta bebi won ko nta ai ai yo mo pe ngemu won ko nta gan o le gbe be ti ko fi cho ti bo so na go yo o sen lu ngo se anu le ngo danu nke se ki won ka bo ngo e te di ngo da dupe ngo si wole ngo jeun ngo bo ka ki le bo ti de si ngo we si ngo gbo ni si o ye obi bi akoni an gbo mo won ka lo so ka lo yide lewe abi ka lo so ka lewe o ye bi omo lo tin kan dini kan to mo ni ani kan ke wadi lanu yi oni omo yuto eto mo le won to omo mi omo ni wa wo ni njo mo ni wa lewe mana ye le ko je so ni oni nfin bo mo e baje labi oni nfin fo ni oni ye ko da fun omo e eto obi ni eto yi obi ni be sin tesiwaju sin de ni bo mo odo mo lo o ye bo obi be si bo ni ah asiko be si jide o ye ko to de lewe si ko be omo mi mo mi wa wadi be si mi tu te gba lewe le ni nkan so ni bi omo ni ni awon ki won ye nche lewe nbe ni ko be si bi lo bi lo keke bi o di pe obi kone o kone yin iponju lewe yi awon ye omo ninu ile no mo ni de lewe kai ni oruko ka won ko ninu e mo ka omo e gbe obi o ko nko ko yo na wa wonu le ni nje ye ne je amoye anga mu futi obi o
0: amobi ni e
1: to aka wa ya je oruko won fe o ka odo oruko bo de lewe bo ko lewe ken so ni obi ko mo o ye bo de tara koko o ke akoko yan nche ni anya nche wa di omo unu o me lo wa be bi omo ogbon ni oni ojo de ke ti wa di no mo che gugu omo unu wa be ah bo ni meji ni ko si be o ye mo ni meji we no le won ni nanga ti an ti an ko ko won le gbe ken ngba ile nga ate ibele wo che ade che koja lanu won ile ni nga je oni bi omo ke ko di ko we lo abi la ojo ni la e so ojo ni ke di po wa le we
2: bo de an lewe odun go tiu ye ne ka ton je odun ko ye oluko ka ke nko mu eh gbogbo akola so lo ni omo won ko yo on ko je omo yin olu gboya abi yin gboju be on lo le ro ni nta kin e ga omo ya on ya be lewe han lo ni
0: ben
2: le ne ke di pe oni omo do me mo ko omo do me ji lawon on din wa lewe e ko ga ya n pe omo ke on ye bo abo fe ju lo bi o le be sokun labi ke ike bo ni mi fo nko ti wa nwo so ni abi pon loju abi keun loju ni o le be sa fe abi ko be sa fi uche don a lo ko ka won a ri lati lo ife coming from onu mu a ife ni bi gbo te ti ke ko da ka bi ke ba ofo kai pelu ife pelu iwo un ni ke bi chefu ni ko mo so ni un che yi ko da tugbo lo di pe ogbegi a wo pe pa chi lo ni omo mi wa o le da oke un ko mo fi le tele un ebi anko abi an so fun nye de kai alukon atoni on lati mu chebe o si ye kan yewe omo won wo alukon kan an yewe mun won kan ni ah ojo mo ni ba won le ba njoko la nje nko we ma omo mi de wa ko joko be nge bi ke bi gbe ke ti wa wakati meji wo won ne ko koda ko ni ko bi abi a no we agbo si lu bo ba go bi do me bo ni oya nko si pawe mo nko si folo ke nko sa nko lo nu ele wo ka alukon ka gin o ye ti wa die njo won nko bi ko imu du be so ni ko joko le be bi ko ko te ko lo nle ni ni ka tun je eto ye alukon nko to lo ni bi ati tu te de yi ni ba ti che ba nche bo se mi ta lo ni koja awon ngbe yi o se kin lo lo lo be isin ati be si che ade o fo wo nu ni a pe ni interrogation o ti be lo nje omo ye won wo so ni baya ile we jeje be abi ayo ko ni o ti ko la isin ntai bi egbe owe omo mi un ati ko lo ni o ti po ntai pe kini akawa ge ani eto ni lo se be ucheye be lo ekeche lo se be ucheye be lo ekeche lo se be ucheye be lo ekeche nka wo nu eto ye un o so ba ni nje ko bi ju ojo ni nje oluko ke o ko li yin ko an chai ma ati ko ko po ye bo mo ki bi obi ke bi o ma lo lo ko we lo boni a ke che geni o ya ko so won ni lo pe owe ni mi an wo oh baya bi omo no keti ni oluko nu yin oluko mi yan nta egbe be wa lo akoni fọbọlọ duku fa wa nka oluko duku nka so to fa wa ilewe mi wa yan keti ni gbogbo oluko te tumo oludari kan on wan kora on wan sailewe bi gukora bi nko bi ntate ju nge oni je taye no to fi owo oluko mi on fi kon wa sibe sibe ka keti to won so wan se an yoku bon ko ton fi nko bi kon wa tugbo nu yo mo ti fi be o bi dojo oni ah o tete wa be o tete wa be o mu nu ko en ko jisi owe won lo ni lo lo be ntai gege be te so bo ni omo en ko ja chamla ki ke ni tin jana chamu chamu lati be be isin ni o ya omo ye omo so ni un to to n je lu un je omo lewe ye n lo lewe lati mu esere ri anule nsin be lo e ko ti mucho te ko so oko choko te ngiri nta awa ta be won fo won ni lawo ni okun won don lagu be si ba we o cheke pon ni ko ti won ko die ba mi ko ni be ni ko fi n gbe bo do fi lo ni be ni ko fi n ko bo che die lo ni bo de n ko ko bo che die lo ni ko bo de n ko ko enge so ni bo adi pe ide o la ku n ko wa yan pe de wu awon bo asiko ni so mo te omo ni ko ni ni ini a ko bi ko bi ko we tubo mo gba to mo gba me lo ni ki mo fi kale mo gba lola mo fi kale hola ni ki mo le ni ki mo le ojo ye ide wo la gonko asomo boku bo be oseke ni ko be sa ni ko gbe we bo gbe we ni bo kakati ni ko ni nka we we ko du olewo ni ko abo bi ngo ni ko da mo ka be wo nchi mi ehun obi ko bi wa no be si nka we ni gba nje ko jeso ni obi ko che wudu ku sa ko le o mo so di ko yo ke ko fayo abi ko che ojo ni ni bo dele we te la bi oko bo ko la po lo te ni bo dele bi wa nko lo bi oro gbagbe bolo meji ka beta ke oya ni ngo dadu obe ko le tesaju mo mi lewe ni omo ko ko we ati omo ko gbo we kiko o to je ke beji ko tele ya won le yi on tin ko le we ba oluko din ko le we ba meti din ko le we eni bi o ke ko ye oni nko ti bebe ah ni ngo gbo loke oluko mi o meti o ye bebe ne ko ye mi ta eto e ni eto omo ni
1: meti wali wa ko akin lowo oba ko bi ye oni to bo mo meti wan ko inu lo ko ye o si deke o ton che un ko chete waka ti en ko che o che o te o pa we mo o pa le mo olodigba die o ba te lo ebi le ni meti ni ko je olodu me ba ko so ni ah un wan so yi ko ye la ga oya ko ye la ka che gbe ne e ka wi gin le nge so o mo nu ya nbe wan sa di mi go on kide so ye le ka ko da o ya ka ge obi on ka so fo mo anu ele bi nke ko ye le ya nbe ni bi o be o dide meti ko che alaye fun titi ko fi dipe n fi ye yi omo ne nje ke bebe on lo je ilowo ye o ya ka muto fi omo won
0: e ma o je pe a ti gba won sugbon okan ti yin wa len bayi allo e kuro le o
3: hello e kuro le o bebe mi o
0: a dupe o
3: e ko je meta e de ku eto e ko ku le da ko ni ba je fe yin la se le dimoli
0: a dupe o
1: ami aba
3: e de ko e ma be lo e le mo yin mo to ta ni ko di ro do pe re o
0: a
3: bebe mi da da
0: alfa
3: Ala bi ko le baje.
0: En be le yi.
3: Ah, mo ti se din ni mi o si lori mi o si le tele mo ri ajo ni.
0: Adupe.
3: Kuda bayi ga mi o te ti se le mo ni pin pin ko ba le ba n be lori eto te ba n be lori program ibere wo le be o.
0: Eh ki se mi agba oluko kan lati wa se alaye lori awon mo bawo ni awon mo gbodo gbera fun iwole baye ki won le fi ni imo nipa ti eko. O la soro si.
3: Yes, okay. Mi daji.
0: Oda.
3: Hello.
1: Hello.
3: Ori ta wa ni re dasi.
0: E le so te ba ni oro ka e bere.
3: Okay, o da ba gbe nkan ni sisa.
0: O da, e seun. Adupe baba. O da o, adupe baba. Alpha ori loke akiyi. O da, eh ka tesi wa lo ni mo ra pe, eh tesi wa ninu awon oro yin.
1: Un le si ba won ko mu lo lo ba nko mu loluwe. Bi ako ba ko de, a nche de o kekeke fun lewe. Nga bebe lenu won so ni no ya ko nga yo igbe mi lo be lo kan be lanu mu ye ni ka ka mi nte a fi fun omo ba pe won o le je ibe ya nga be lanu en adeun edeun lakun bo asiko edeun lakun de ni ye de kai bi oluko ki chofo mu lewe omo ko ni mo so ni o ti di ododo ko to ni akobo lawon nte aye boko boko si ni ye de ka wo ni pe po yo oluko won nti o fi omo we nu oye omo ke lo ni mode ibi obi kai dele on dele obi mi le pe omo ni gba owe e baba to eh baba won ko mo binu on ni so ni che gbogbo won wo ni
0: won lo le
1: iwe on lo le omo ikani eh toto ale so ni asiko yin pada tugun ai apade obi mi oyin ko lo lewe yo se nto mu dada bo mu no se amowe agbo eh ite ke lojo ke obi ke so wo ni on oni ke di pe mo so ni na nko mu weka o lo ti pe han o lo ni tiun jine o ti gbogbo alebun je kate gbogbo kaka nko so ni nko ni agbo we wa ka o mi a lo ko we odun mu ko te ni nko ni bo ko te ki aka o mi ni fo onu nko lo da o mu lo nko ju ko ya nko cheuka nko cheuka ah be si gen ti ba mo chika be onu nko ka o mu ka mu yo te onu ya mu ngbe we ni de onu mu de mu ngbe fi na ni nko gba we ni nko gba ni we ni nko chika we ni nko ba ni be a nko cheuka onu o mu be si ka onu ka onu so ide oni ni o gbolo mero kan aye ohun kidi la bi ohun o ni ngo ni ohun iketi mu to lo to to ka ko sin o ni bebe ni won lo du mu titi omo ni to mi lo le ti jine ah olojo kin olorun wa ka we run agbe won fi ra won ni to ni ngo gba we ko gba ni oni bayi na ni ngo gba ni o ni eke we ni pada omo we o kon o fe
0: o do
1: we
0: bi de o gba ni be arabu ni
1: o lo ya nu kaka o nu o nu ka ti oru gba o me chegun ah oru gba ngwa nu ngwa lo kego be si na ngba ni iwe gba nu so ni ina oni mama be ko ya ngba ni wa mi ka we bi ori oni wa mi wo bi ori wa ka we gba o ni na ge wo be ko mu da ko bi ro ja o ni na yin oni be la pe be si ah be si so fun so ni ina un ko mu we ka tubo ke di gbon de be ni un ka un ti dagba ko da un ti ko ahun
0: ni janu
1: ni janu ni un ti te un ti jini haun nje ego be ka un lunika ale lo fomo won ba te mi won te gbon lori awon gbon lori ne gbon po won ko ni ogun ko fi ja nko ekoya bi obi kai kin ko ti a fi iye ne ko fi fun omo nje o ye obi ka won ko pa fun yin lowo kipo pipo on ti on na so re ani lewo eko omo
2: o le de ya wa o ni pa yin koko to to un lo je je un lo ni gbongbo yin goche nda ni koko ile iwe won oni koko oni ko wo aga aye mo ko bi joko oni ko wo oluko won fun wa tugun a obi won ani ipa kai ni an ka ko nu gbongbo kai wa nu e oluko kai ni te yin goche nta eko ya fun momo nole na yin omo ko akoko omo ko bi ko nle ko bi di an lewe akoko lo po ha o si ji won ni pe eko ode eko ile yato si eko ode
0: be ni
2: bo mo gbe eko kenu ile lo gbe eko dara lole bo bo lode bi ko pari eko iye eko bugun ko pari bo de lewe bi eko iye ko to tele lati lewe si nje egba so ni eko iye ile oluke to ko bomo nla ko to lewe ni bo mo gbe eko iye nu ile bi ti oni ko gba ko de lewe ka ko te da en ko bo de lewe bi eko dada wa nu e meji ni bi meji nu papo lewe ti un ko da mo kari won ko le ki un ko da ni mo le won ko le boye mi ami so ni bi oluko won che eto obi won ni to ka won ye won ko che bi o meji se won ko so nu po won ko kanu ko won ko to ko token lewe ko mo won ko to mo ni ko le fi lo si waju nje lewe ni ami so lale
0: mo nbo wa o je pe eroyin na o ti o da ke die ka pe awon oga ki won atun se fun wa nbo
4: okay Azada yo bani musu
0: Ora eh awon bi no ha o tun tete ora baba eh tete waju o je pe isuru die kan lani
2: e seun o le tuto nje an do so ni loni gba ko la won so ni akoko le akole fi ene ka fi geun ni ken abi ka fi bo ni ken ti awon bo mo lo le ni ba owe ai opa owe ko mo ko bin ko we fomo a opa won lo fun tin o ni eto owe ke o yan ngaba mi tero fo mi te mo mi yan mo lowo ye ni ka won gen
0: o ye ki awon obi
2: obi o ko won ko tajo le we omode lewe si oluko nito egba owe mi kebe si ka omo te ko ni ko be si yoke lewe ti nto ni keje to ni ke oni keje yoke re bi won ko ro je omo keye oni ife okere ade oni ife oni aegbobo ba ko fi ti wa na enge so ni nko fa omo ate ni
0: be ni
2: omo to nko ajoko be gbogbo won oluko nko ka won ko bi ranu won bi omo ko yu ko ka o nko to omo ni ba won je ko le fi kule fi ye ogen nje ni kai ona ko ni du anu agba e o ye obi on ko te wa dile we kini keke ye omo mi o ye ngbe fomo mi ba kule ya mi moju to we dada o ye ka wo fun bi e ni wa en ga so na omo ko ni on ko gbo we bo ni oya nlo nle yi ore mi lagba be nta yo ngbe o cheke fa ya nga a che nole ngbe omo ko si ni we nene ore mi ni we no lo be bo mo ni lo ki a bo mo ni yan che ma bo de no nto re nene on le kole beto to ko bo de tore no ya ko lo chai ko tabanu ko tabanu ko to amun ko chai ko si ko chote abo yete ko gba iwe ko koko koko ko nu we ko si pe para nu le bo de un lo che ba un ni bo ka o si la jijin oya oda lo joko je bo mo wa ni un nu bo anu le nje odu akoni to mo
0: be ni
2: an ka si foju wo an ka so nlo ni si ba le we ti be o fi de ojo ni opolopo yi o nke buku meme lati gbo so ni omo be jade le akoyu
0: be ni
2: ebe mo be ti we akoyu akoko anki idile yo chele si on abon oni keyin ko bi lewe ko tesi ko si anki so ni on ku opo on ku isu lasi mo an fi ko amun gbadon ni lagba olohun idile wa le togo be onu on ko bon che awa yo mu we no bi ki omo nu wa onu on ko on ko che o be lo nu ko si che omo wa ni oni adila wo le mi abi o le a ko ni ja omo won ni ka o ye ka to omo won kan le ntele won kan cho bo mo fi yin ba ti bo mo sa ni wo to ye no le ko ni jade fele ko ni ta fele fele kini bi si do le le we kai ba n ko fi yin ba o ye ka ti ko omo nu le ko gbe po nu ile bo do le we bi a goolu bo jade bi pada bo nu ile ba n ko yin ba ka so fun lo ni omo ntoju kokoko daago mi nta baba won powe abi baba won po won ni wa gba ika wa gba idundu lo mo ike fi moju
0: eni
2: bi on ko alumbo ke ni ora orike ko buyi bo mo fun lo ni lola ko buyi biscuit fun lo meta ko gba kunke fun awojo be ko bukun meji fun enge so ni omo yo nche go be fun mi o nche fun ni bo mo ni jade nbe odo be ni go sa ni go
0: gba beni beni
2: oni si ntube ba ko je obi ola ba ko je oni fe omo lo e o le te buku ke bi ko che fo mo ni o ye ka bo mo so ni bi oni ke no de be si bunke fe wa an so nu ile fo bi o ah lawo be wa lo nke ba do bu mi ki o bu fe bo mo ni odi je oni hun bo mo kai ni obi atogbon iye onu bo fi obi won ko ba won ko fi su ibo yi omo ni ba obi ko mo fi chele si hun wo nu ko wa nu eto yangaje to iyo je pataki banga to mu so sin un ni eto alaafia omo won ge ba ti so la ko to so mo nu ko mo to mo nle bo mi sun pa oye part wo re mo nu ah o be si ti a nti ba on ko ka mu su ko mo to ka lu ewo fun lasiko nta lasiko ya ti e be leoni bo mo ro cha ise loni ko ti ose kenu ile nge gbon go lo du
0: beni
2: le we ni ngba ko fi pada onu to won ti wa lo ose ken oni wa lo be lo ose ken ga oni koni wale aye nipo kene koni ni mo kene hun abi oye kene hun ni on ti wa be hun le we ni ka mo jo un ne ko ki omo ne mo le tele ke digba be si mo yuto la si lo ka ti omo yuto bi we ken wa nu le yan ka ti han ke ah ai gboni wo la ka ti lo we fun ye ni ka hun to je eto ye hun ami pataki ami ngi omo lowo fun eko ibalola ke ka de fi je omo we nu li yi be ka fodu wo lo ba yan ni omo won wa ladugbo ke lo njo omo ile we hun o ye ka ka mo iye yi mo pe la plan de temps mo wa la go me lo omo ni ko lo le nju atene la go me wa ni o ye ka mo ohun la go me je yin ja ni bi la go me je ni aka wo bi won lo o ye ago de ke lu ka diji nye ta ko diji ma cha ku dide la go be lu lo le we fo la nka mi nche la nka rin lo la nka mi nche an che bonu ba yo no mo on ka won tun won da ba o ka mi go e mi ki mo je omo no on le chiche o le sun ohun le gba o lo gba ko da mo ni ohun ko da bo oruku ni o le sun aka wa ki agbara ka wa an ne to ngba mi an sun agun agun ye koja ka n to omo won iye o e che ko ali sin mi ni lati ko sin mi on sun fa bo ton ba le che be obi orun ko tin e lowo fo mo ni ba ti ko di pe omo nu mu la ko mo ni ah njo yi atene omo nu mo do yaji njo ala bo mo bo yaji ah njo atarata nda njo be njo ala misi mo do yaji gbe ni ko aka wa bi olo e ka ti mu eto mo run ah lawa be ni lojo me na gbe na le won ko ti mu wepo bi omo wa lo le we la o la gbe jo la gbe wa ni jade o ye bi agbe wa ni lu ko ko itojo ogun ba ke ti obi le ko jisi ile o ye ka be si
0: ko wa si
2: ko wa si bo dia ki wo ya che bike ya dia ka be che wadi ko da bo gba ojo ye omo ibo bo ni lo ba so na ago ni so ma be bo wa ka ke ka lo go ka lo fa ka bi ge ka fe ti ka bi malai egbe le we ka bi ncho bo ja le we be si omo ni ayin ba nbi yan lo ntene ai un leyin le ni ore ye si nko bu nu po u che obi ni bi ai so bi ai ko yo ko jo kin bi ai so ni a obi agba ko ka ro le ka bo fi da ke ka to yi oluko ka un lo le we ka lo so mo ka on ah awon mi wi be yo mo ti wa n ba fo nule ohun mi so ni e ka mi gen ke wa yin mi lowo ka bi chiu e ren ke so ni bi le we ko gbo fun ni le we ka ko gbo fun le we nko pada li yin bi ni nko so ni wo nu ye nko akọ nko si muju to yi owe e ka si yan gbo yi omo won so fa obi mi wa bo lo lo lo ata o ti bo di bo di ara le ngba nko joko mo ko de kon papa mo te ni o mo nko da ku jo mi ja o emi nko le omo ba ye nke njo mo le lo mo do ke wa fun yo bu ko so fun ni omo ko gbe mi e le so ni omo egbe be won bi o di pe nke yen choka ko le so fi obi won
0: beeni beeni
2: le we ni bo mo wa la lo ba dia o ya ba ki o le wo ko ya to ka si pe mo nu eh wo wa be si e che die le we lo ni be si eh meti mi o wa e tu che che un wo si cho un wo che ni o ye o ye dada abi ko ye so mi fo abi ko a nyo jeun oyo be si gba le we ni nje nje nje nje on ta fi le we nje o je ke yan yo mo na o nje ki te a je le we bo nu ko ye ka n bo mo nu so ka n fon mo ni en ke so ni mo ni n ko fucking ko bi te obi en ko da bo ni so fu n ko nu so fu lo de bo se ale n ko so obi en ko da lagba bo te so mi ni ah oluko mi me ti wa ka yo wa ko ale we lo ni bo ko agba lo ni le we ni bo ti wa bo ti gba ni ni obi ka n ko mo yin igbese yi n ko tin gbe n ko mo ah n bi be yi ko da ye be ko da n ko so ba ngo fi che in lo fi omo ni ka mo dede ko jojo ikinyi nga be be ran to eh be se omo ni ai kai mi be tete nu ah wo ye tete nu abi ye be ni ngo te ni abi bi ki mi la jojo be lo tete nu mo lo le yan ya bi ki mi ko ni bo ni ke ko bi ki mi yan joko ni kile ko we bo ru ko kai ko ni je ke yin ko amu yi esi rere fi ai
1: obi won anu inu ile bi akumuto omo ni ni ko ni esire fa anu ile bo akola musmo ni omo won on ojo ola wa
0: be ni
1: an sin dale ohun le o ba kale je ni ona ko je gbogbo bi po iyan wa le ti wo mo ngbon ati oni ko gbon akan gbogbo bi ko je omo
0: ami o
1: a ko ni bi omo fi wahala a ko ni tomo won danu ba n ton ona ko je ngo gbo ko si mu e sorere jade fa nu gbogbo ni won
0: ami adupe kora ti se alaye ni ekurere awon bi na ti won gba na ojo tun ti e ba ni awon ibere ele pelu ri 0147044440 abi 0145860000 ojo ko ya won kan ti nbe ni ori ero bayi ti won fe da si to wa magba wo alo e ko le o
5: salamu alaykum
0: wa alaykum salam
5: e ale
0: adupe o
5: o ki professor ifi ni o ni
0: abi
5: se e o to se karakara ni o ko ita kan o ko afo mo itaji
1: e che na wa
5: o na ko je omo ko gbo wa nso o nje ko ni omo e ma omo gbo am de o ko gbo ni o fi omo le we ebi ko mo pa o won to si o se o Owo koko o ti se sa. Ilo wo profete omo ni ah. Bego omo mi ti je gba.
1: Mhm.
5: Ye le ke e fi omo.
1: Be ni.
5: O da e ko da ke nu.
1: Mhm.
5: A ti ni be omo ka won. O ka won ola la mu fun.
1: Be ni.
5: O ja mi lo a fe ke laye si.
1: Mhm.
5: A wa n be da wa ka o joju wa ma. O ka won ko joju nu e.
1: Be ni.
5: Omo yo si ye daada kora n foju ni eje ye ko ye a n ka to ne le ni omo ti ju oju e lo
1: bene
5: omo ye ko ni e n le we lo bo n ko se pate fun
1: nitori
5: pa pate won ko so fun leti profese ni kora ninu mi jo si
0: adupe o yawa ko se yawa ni atu ni oda ni pe bi adupe e seun yawa e ra pelu yin o alafia nfun yin yawa eh adugo ku bi nbe ratu akin pe ra wa pelu yin awon ti won fe lati da se 0144 44 44 0145 86 00 00 o ma tetu oda baba e ti se alaye lori awon ipele meteta o be lori awon oluko lori awon obi be ni awon omo mo fe wa lori awon oluko e ti soro ti o se pataki a ri pe ni ojo ti oni ninu awon ile eko ki se ni igba kan to je pe abani on fun ani awon mo ko lo bi ogota bi adore bawo ni oluko se le ni anfani ke be so pe bi awon mo se ko ma wo won ko ma bere eni to ma bere oro nje fun isi wakati kan abi meji ti won fun je o le ra se se re bi o sto ati bi o ti je baba
1: e cheun o to wa omega mi gen won abi ni mo nje apeke lewe ni unke so ko je nke ye mo gbo labi mo lo ko so ko je buka mi gen un je ni ko un fefe omo adota adun e on wa lewe ke mo ni omo adun e on wa lewe ke
0: 70
1: ben on wa lewe ke ko da omo nte ndu be lo omo mi on do ko meta meta ni lewe te mo ti ka ibe to mo so mo lodun ni ye omo po haun lewe lodun ni sugbon aye ko fe kun oluko lo ni ogbo pupo la n to ron ko sin la mi nche e to ka ko afoju lo be si eya ke le ja lopo ehun oluko ko che won ba ite yo ya ko che ge wa mo che so le omo ni ko ohun le we ni bi wa ko mo ba adun e tabi adota ni iso ni we be lo ye kenu kuko omo kenu kun ko ni boya bi kon lo di pe o mi on ko ni te so do oluko ni ni ko le mu ba ko che gba ko fi che roro to ati o ye fo mo nu le nke bi so ni owo yi on ni elowo ni on on le yan tẹ̀síwájú gan ọ̀nà ìyá ń tẹ̀lé ohun olùkọ́ ń sọ àbí olùkọ́ ń kọ́ ọ̀nà ìyá ń yé jùlọ
2: toto awon so bi olukon ko so won ni bi omo keko ni kai won oluko o ye iche gbo gba ijo ko ijo ko ye o eh olukon ko dewo tugbo ko ti wo apote ko ti gbo apote on ni pe olukon ko te won yo le te lewe ni obi on ko te yo kubo le omo ni uche obi ati olukon ogbonu che gege no boro tokeni lewo moke mi wa so oju wa so owo ke wa legbe ke won do ko won tawiye awon te mo ko te gbon I wa so I so ni edaike oni mi ti wa nbe ebe ya be bo nu po o je nke doju ko ye olukon ni lo ni haun ni o le debe ne gbogbo apo la se mo ni ko je nke ye
0: Aje
2: jivo neke awon odu ni gbopo nu si mo oruko on che won yon le che tubo ko to ko si le to on ese ko le vito won aso la koko na ni omo poju oruko la koko o je nke oruju ka koko ekeji awon mi wa bi obi on jawe won ni ran lewete koda baye on jawe eye ni bobi ka won ke koni ti amuju to kenu le be ni omo ka ye won anu le koni ni elo yo ye ko bi ko che ni to e so be so bi ni be se oluko ni ngo che gba bo mo ni ko le fi ni lo so abo mo ni owe ko le fi yo mo ni ge ngo to fun ara si bulo ni ni eto yi ya n ti an lo lo ni ni on ko fun oluko ni ore ofe abi ofin lu wa ko fun ore ofe lo ni
0: ibam na wi ko
2: so ni ko bo yi abi ko lu e ko be won ko si gbo mi nke ipo oluko ko ni nke ipo ye o le fi daya ja omo lo ni gbo mi li ni pe ki ti kiri wa je be mo je be ko da otin ko la bo gbo loke awon mi le so ni odi che un ko da bo gbo loke ka ge lu ko ya ka bo gbo loke ka ko ja o je nke ye nu ofin on ko
0: nu
2: mo pe violence verbal iko bo nu gbo un lewo omo ko ja nyebo abe oruko ogbo ipo ni pepele pelu eo anwo lanfon lanbon so ni omo yi on gbon no mi ni anfani yonu e iye ko gbo be so oruko ko che ko si chiche ko si aiche ngo mbe si wo lu won ni
0: yo finel
2: be si ko che ngo ni o sa to an yo wo keun ngo te so ajo ajo wo yo ye won le ni soso ni bi omo ke wa lewe bi ko ye o abi mi ke ko ye o o ye ko ye oluko lanu ni ke ye mi bo chala mi te ga won o chala yo to o wa mo dupe be chala yo mo dupe o ma bo ke ye mi o ku bo si bi ke ye ni won ni bi bebere ni kini be so ye be kini ba be le so ye ya
0: se nigba ti won bere awon oluko mi ki se pe ki won bi na so pe iwo bi eyan adorin to je pe iwo ni ka ko mo yo lenu pe o fe ko ni ki saba waye
2: o le waye bo waye mo ni ko ndai ke ni se oyi bi da o bibeli moni ni o so le pa yi adajo ke yon ni ko libe olohun tumo on le ba
0: obere opo
2: ati obere opo ke le obere opo e ba yola ba yola nje ko apara ko be ka ni oluko yo binu ka bo binu domo ne omo bo binu omo ko ndai ke ni ngo jo ite ni ko mo ko n ba ofa o bo binu je won ni oluko mo binu ko ye mi lojo ni nbe nka ge bo je wa pa ongo wu won omo ye yi ba che gba omo kin yo bi ko obi ko mo kin bi o je so ni ko le che ofun ai gbogbo be ni ni o le no da bi on tete ko duwo abi ko ko ayi mo ti ya o le wo aye mi ko gbe o che mi fun ko gbe che ki mo da gba o che ye lo che wo bi o che wo ku bo pada bo de se mi oni gbe omo oluko mo ko omo gbe bo la ntayan bi gen omo ye nju ara nu no lewe ko nbe be ko nbe wa oni an nje nke yo lo ni ko pogo mi omo gbe mo ko pogo mi
0: mo man sa ni
2: o yan sa o nbe o pipo o yan sa tugbo ko si ye ko wa be na oluko ati omo ye nkan ko ye ko wa be o ye an ko foke ko bi nte awon ni la etele ni abi ba jale an lo lewe oni bi o jade bi o pade oluko afi be si duku kini nda bo fi ye ojo ke igbo ko dele we wa la de bayi e tu ko lo ni akolise gbe gbo mi ko je kiro ile oba hun ni ko je gba nlo anto hun
0: ni
2: gbo wa yin pada yin yin pada ni a ko le fi ipa ati pati ati agba ati ogbomi leo leo la nka mu fun o pipo o ni ko po si nu o ni adi hun pe kini eko kan kan kon le pipo an kan so fun an kan kan sound an kan o ni dakun an kan fi mu omo na kan fi fun so ni oyibo gbo kini anfani yo wa nu e omo mi an so mo omo mi wa lewe bi odele wi wa chelo bi ko yori ke wo gan o ayan wo be su langa ni wo ba si won yi ye oni la kudiki da lola wo ye o mo so nojo la e ojo ola e mo da koda wo ye koda o le di minisi lola wo ye o le di director lola lola wo ye o le di adajo lola wo ye o le di doto ye ngo la be lola bebe ona an gbo mo ni yeju ani chugbo won ye ibo bi di be doto ni ige tu cheri omo ti so mo so ni okay ke won so ni ba mo ye gba yi opo lo pe ewe pe koda o le mo we e so bo so te inu en godun
0: be ni
2: ngo ran yi bo ran o ti wan toju e ka lenu ti wan pe la ka e anu ele ni oya bo to e ga ni tubu oya nkin be ni ni nje o ye so mi akai be so ye gba bo so boku iko ti fi binu ga ni eh to be ko ye o ye so la bi bo so gba ni ko o ku die o ari ke to cha life fun bo cha life tese ke on nje bo do mi si mo pesi ni o le ba mi so bo ni en oda bo die se mi ba kwada ike en ti e mi fo o so me en ga bo mu ni bi nlonu ele o so fun ni nko nko wo le we bo dile kai ko abo su kai pa gba o le fi lala nje wa o gba ko do yan ke en ga nko eh aba en so ke onojo so ni o nu ko bi lalu mi si fa bo dile ke bi lanu en ko ni wo like ni bo so fe ni bo so te ke nko nko pawo fun o le ke je nko pawo fun nko to mi nu e don ko mi wo nko wo si
0: o kan yo si ngba ipe a ko da en nu en tun ni se be mo o le ke foju se ko na
2: e che o en ga ona ke ni o mo ni o jo ke ni mu o mo to nke ko gba ke ni nke o ke ni lowo e ntai pelu iye ohun pelu ki la ko unu e afeso mu ni ina ke yu ke yo lanu to sugun la ti so e ka ti so ni mo po to ni njo ni le ya mo olokin ke lo keke ko bi nche fun be ko le je be le we na so li yin pe omo lo le we bi onu obo bi mi la si e ko gbo oluko mi fo mu enu ilesi nje ko cha mu to won mo lo nche ni oni ko ba cha mu to enu ile to ye na ko bi down dada sugbon o je onikan ye bo ni ni bo ni pa e o le che ba omo ko le fi nta lo nenge so ni o bi dilo ijoba wa kai o bi dilo ade mo ya nche won an ko ti ade wo ke ye nya n pomo loju ko ya lori mo mi o ya n be ke ye nge pe ni ko omo mi n ko ko ko ti ti ti mo nche ni won te won ni ah n ko ni nje wo mo mo ko bi lara mo fi o ra da mu a to be ni tugbo nge so ni omo ye o ni amojuto ye no le ati lewe dada omo ye obi on to dada onu o tete lo anjo ni akoko wenu enke onu anjo ni akoko wenu ni nyan to on ko fi kuta nyan to oni pe lo ni obi keke gboro ye ro ni on ko ye omo lo lewe so ni ko anye po o ye kai omo lo lewe on ko wa nayin o nayin o ni
0: o se won wa ni
2: on tete dada
0: asiwaju
2: asiwaju enke so ni mo mo ko ba lo titi won de won ah omo ye ni an lo lewe ko ko ki chai nge ko ye wipo leni bi on ni asiko yi ona nche ade oke ko bi wu chen bai omo ni bo lo nu ko le fi ipa ko le sa gba o ye ba ka ko fi ye na yin won on ne si lo ni bi joba ni ba ni an che kon kuro ni an gbo ni o bi abi bi aye mi wa le ni oni bo ni ogo oke ni afi ko le o afi ko so nu lo ni de won ni nje bi omo e ko jo omo ye we pe nje o le ko ko ja na o mi wa wonu ma
0: yo shiro
2: le we la mi so ni lo ni oko eko yan ko mu lewe ko je omo ko mu we to ko je ko je omo ke yen ko da omo omo ne we pe ah omo ne dinu ke ni ko da egbe be bi obi ka won ko dide won ko te lo ye oto ati ye o ye fun ti le olu ke ko to
0: adupe o ku iseju meji en sugbon mo fe so lori awon obi ke se fun ani kire eni ojo ti oni a ri pe oko ni awon obi to pe mo ma nberu lati fi lo ninu lewe nitori pe so ri pe mo ni lati ma ni ajosepo pelu awon oluko abi awon obi mi won jo pe won nberu pe ka fi lo ninu lewe ka lo bere nkan bawo ni omo na se nse gba ki won onira fun mo die
2: kora ajiche la ku ni oba mi
1: koda ko ye en ko ba obi lati lo be be so mo njuje wa on ko lo mo ndele won e koda oni on ko lo ba de ka be o so fun oni ko ba de fun on ko so fun so ni e to mi ni won awon be so mo mi won ko we gba ko ye ka ni be oni fefe koda ojo dide bo aye ko lo lewe o je nke ye o da yo wa nu office ni on ko le ko fun bi ke so ni kini bo wa be be so mo njuje gba lewe koda ino yin oludare oro te ran se obi ewe be won ni awon bo nti awon ah ko be bala waja ni wa ne nke dada ni e bere ka bo yo mo ka gine bo bo ni fu akan kon o ni fu akan be baba en bo la pe en ko si po omo o so fe mo ka ni omo ni owo mo so ni obi un yan wa bayi ono si mo lewe be omo obi e omo ni ko ni fu ayi ko dan lewe ngo nke te so ko aba mi ko ti gbo role ko abi ah ina mi ko ti gbo role
0: okay si
1: mo si gbo ko da ah ko ni ohun mi no e ga so do mo ni mi o ko gba jo ko te un ko da kin ko yo aye ko nu eni e da ko bi ohun be ani ehun ke ko si nu e o ni ke ko ni lu won lewe o ni ke ko ni bo o ni ke ko ni so un ko da si on lo ni ke kini bo wa che wa di obi mi wa ko da ile mi pa ti omo mi pa lewe bo mo dan le wan bi la oye bo mo ni yen o teni an gba ro ye ne an ko le be wi omo oni bo bi le ti yen fa ka te bo be se o ti se gba
0: o
1: gbo enu ko ku je nke ye o chanfani fi omo nene ile eko nje abe gwa pata so ni bi on bi afi uturu ne ba ko ni pada nyan jo nene o ye ka nbe wo ka muju to nkan to ni omo won ko le fi ni ilo siwaju adua ko si po fi omo won adua ye onu fi la nu a obi won ko ye ka je odu omo enu o ye ka mi chin lo fun pa mo nuko le teswa dada ka ka le je won la gbo lu an ka je omo won
0: ami o adupe kura ugo ate wa mo binu nitori pe a ori ojo mo so ko awon olumire mo tu gba ero ni akoko yi e to ba ti di ojo medugun lagba tu lwa baba won tun bo to pe ani awon ro nipa ti o eko nitori pe a fi si ni odun ti ewe to pe a ma so nipa ti eko ba oni a se le ma se nipa ti won ma se dawo e bi to ku ka to a ki pe eko ojo ti oni ye je ra mo so pe pe ipade wa yo tun di ojo la sugbon ojo medugun lagba tu lwa bi olowa fun re mi gugu a otun tesiwaju ninu eto eko aki baba asirage to ba si tun ojo ti oni yawa nuratu oni pe bi akin olu akọ pẹlu gugun tebo ayo ni fun yo ipade o tun di ojo la odiwa
4: ore ola yori no jimu oko bi atun fa izuzi ano baba ma

ke wura sami de ba ke wura mi senka giso girari dede mi so ba won abaye de ben nyeru sinrun towa ye buka buka wa dede maso wa ba won son site ba be ko won lo inda ba won mi na kombe no sia ni ye biro ne pa su wura ma no ban son kobo ye binti ba ko kaimo be sembe ne te so de mi ba mero kian ba dan duke ba ma be yen ye ma binti ba won agondo ye so aso be ngara se bara de CQM o dede mi so ba ye duke enti nda ba won mi na kombe no sia pa su wura ma me pose ko so mbira gwa me nsaka ba ko karimo ba madarin te so ba gabo kero kwa me yenti nda ba won mi yen biro ni ko ba ya manka dabar ko ni nuti na kum be pekia sire ko ba ya ka yen ba mo mena na sera na tabra genge mi radio ti gawo yo pai ka ma dabaru be so da ki ya fraten te fem so Christian a vos certain we attack mo bragio ika ne faisal idrisu no no mo ko banu banne we asua saraka nin pakinu yiru alaji bako bunkan pe gobikun sanbinu sokon son bugia bire da yuri win bangbe goro na to pro me genge dabaru ko gbikite na konka be da wa mi rubisibu na kon kurawa kotonu gia Kotonu migiana koma dami mia wadubu kwa kurogo nize tim kurogo wiyawu na u bibu marabe bibi tia tia de tonu nobu biyawu sarasia ingwama widuba mi ingwama nukudu bakaba yakia ya kurawi sanwe gia atarata sontini ya kurawi u marame kotonu Tondiro bun dokotro diru garuso mia udaumara dokotro dite tansire ka wangwa me kotonu tinga bono pibu nobu seso mia dokotro dite tawa mia krawi udaumara ya inye krawi marubi basun dabaruka ma bibu nobu ye marubi inenu pakinu nengporuso mia obibe sarasia be kuro nonu pakinu nemporo mia ba bibu tonu nepo ton ba bibe kuro ba be won ayi mai sako bibu ton no biye be kuro ba won be yara sa win wasindi be kuro won yara me ni mundo dando me docteur we basoko me pascaline kapo shishi we a o kurawi nori docteur dite so besa gibu sasoka bip radio bakurami mo ba da bakurami gari bikia dodoka mia uyen gari uy pekena o sun dari ademe ya saune gema ne andaka ikwa kurawi gusun sinando takpon are to gusun sinante unwe ne tombi sute nasiawa una sa mera kurawi win marubi una kwame mane za sanan gandi o gura kasu ma ya mukure umaru kasu unkure ukokwa unkure mia gusun sinando demi barako kariko bo pin bo tondrom ni meswa bo dabu kasu bo duke ton kroso saka eso so akasu mebi ko kadu nukuruso ase ipa ma koma tekpin ba kwa magusuno we sina nukwa bibi ba ko kuba dusunu mi mian nan ka kwa tietia siri undi koli nobu ye mia ba ugrae uye kosu sa u suru no bayro tua mindia dokotoro dite mi uda mi tondrobun dokotoro dite mi ba ne ah me gura ni debi ya kwa mi ni dede so e won amini ya nwene anwa anwa besen truku pasanu mermo pasanu nori mu nwene sanu kwa me so asanye mo bibe bua banka bado sere tonu to katuri akasara uma bengire siki unye gide uka winduro wika un tombu bekpo mabaye wura mia kurawi unde ma wa mi nori bi nwene banu nori mu dodoka mie banu nori ni se ote na uka marubikwa gya suru so sanwa mini son noba tia bukane koba woku kanu ni pakinu weru kaitande uhende bigbi ko yaranto yari